Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawedeyo bawe soda we chupa abasigadde bawe soda we chupa akote bagala bawe we chupa bawe we chupa.

kule chilo. Embwa zikonkona konkona ngomenyo ina mwe 10 olwasuzo maga maga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono biina emitwalo gyo 12-13 ana. Obeera bulungi nno okwebaka webaka. Akati gweteeka 2,000,000 mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku bbiri nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma. Oba mulya muli nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa ekyekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde ataano gwe ogyeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange. Zino sente wazimpa. Ate nkuweeka etaano yakati nzikuddize. Imira kubigerebi, imira kubigerebi. Bwe muna sigara. Bwe muna anywele na mutifecho. Nemuta sasa gana. Nange ndi kolachi? Ndiba zimba. Ate ndiba simba. Hallelujah. Katonda ino mulimu gwatu kola mba sebo ne banyabu. Gamba ayi Mukama. Onzimbe. Era onsimbe. Onsasire. Olw'obutamanya. N'ennyonoona. N'ensobya. N'ekifo kyekyo ontaddemu. N'ekivaamu. Naye onkomyewo Mukama. Onsasire Mukama. Onsasire Mukama. Mira kuri yimbo rugamba.